Emre bidruye na oni frani bia na na nia frani o sa tin kwanche no sesra bia oni frani ni nia frani batin na sa ni frani no no sa tin kwanche na wasrasra bia no na ni pa ni se obetna ho akwawie ya na emre bidruye ema ohini yesu du hon mo no sa ni frani tie mu ka se ohini ba david ba hu mobo na jesus jem Etsine ni mani frani no osaba sesan e wote bia fofrom na nipa ni bi hu no no omaka se ah enya kwa we no na na ni afran ano otin kwanche sa sresrade no le bi si ayo no e bi su ka se eni wo no na wo jira di awade ho adanse mo mu hu se ayo no na awade aye ne sa ti se awade agi se ni frani na nsa wo so age bia aye nchechire ye I am a near Ada Wabra Bosono, a radibus son of Bobadi Wafrimu.